0: Okay, mga salabi, dahil maosong larahman ni Tamli, madyari maditam upajil ang program Biz On Air. Dahil lahu, kreni, hamalak te kira namin ito laan. Ang paipu ko nam labi, dahil lahu, tini ako nabarasa ko naman ni Tamli, malang te pajadahi ka dara to jam anidi. Dahil lahu, adang nito na program, PDK Tam Labi ani, manonin a, dalawa FM bidayo, man RTM Kuching Pajo, segmen na dalo. Jadi lagu alam kaplasan Tam Labi ani, aku segeri tam tekeleng hiji lagu, alakinan Deli Amera ihati tusah bakeh itu sang peji. Oke, selebi sungarah meni Tamlim dahin Tuhan memberkati Itamlim.
1: Radio Kayan Miri FM.

ngan ko nga mas abar ko basa bao pun po na. 100 mangju nya adi kaku RMM Rangga Valley terima kusi Grand Prix iti. Cadangan New York Permanca, penghulu bau nguat komuniti Kiriang Semanggang. Projek Oran Bau ngibudah pimanu ratus di Nangga Sempurau Kapit. Dimuti sija abar di Bonyusun da Muhammad Al-Hadi Samsawi, dua bonukar kang sinabau jagoid da Venice Deni, so seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat pagi, dua salam Malaysia Madani.